0: Plus Herbal Oil.
1: Lagi bitin, ibalik ang pagsik. Ibalik ang ala ng pagmamahalan. Mag-Turbo. Turbo Superman Propane. May baka at mabuwaska ang natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik ng pangmatagalan. Turbo Superman Propane.
2: Mas kilala ka sa pa.
3: Sample Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots.